menim se wani agye esansa nyankopon esane wa mane agye sa wo mode ababo ho ba ma wo amasembe Onyame asase no ode bakọ awie ye I'm finding the time for this affair e mo de yami aka fa o na beba mu wadwe no sa akachi na se onyankopon a onim kukuo mu asam no o se onim adwe kwa wadwe

tie bia fa ye mo yankopon ora na ya osa awu osa abrabo ni waye din de na awu ani sa onimadwe kra odwe fa o ena de waye nsira onya men ka hono te ni nsira o onya men mu e kwan to bia kwan na na wote oye besimi onya men ya wakuma so ade nyina ma o sempo obo sema sumo fide o bebi a onya men ja ne tumi na ho de tumi anya ne yesu e ufu no ya de seno awo yesu ni nemo sempo dokta ka cha sa enye ya na usta le tumi so na man tampiamo oya mi aya san fi mura

y a mi se no ka ho o mi e kwai ma o na o ti ne nim chire o ani mi yam ka o asum yan ka o sa wuti akra24.com from unia ka tenzo fele fidian to akra24.com na obaye enshira madam atefo yina se ani mi asama mi ni jawo se me pasa wede kwa adwendwe mu se wo ye wiase japade nyina na sa wo pere wo kra